gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kesan osu elekeje odun 2026 ojo to lapere ju ojo to daju ojo ti mo feran o ojo ti won bi yawo mi saye gbogbo eyan mo Olorun ni bo le wa edide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa nla oba to ni gbogbo ase okan soso ajana ku ti mi gbo kijikiji enikan ni ta lo ndun yi Pastor Dekunle Epaphras wole yin na ni today is 09/07 2026 gbogbo le ile ti mo loni o e je nkin ka bo si ojo keta ninu convention bi ogo se nje ti Olorun gbogbo eyan omo Olorun ni bi te ba wa come eja mo bo ni bi pepe yi eja jo dupe lowo baba agbalagba oyi oni pekun anu oba to pe lo kanrin kese oh ni bi te kunle si mami ati bi te dobale si eje yawo mi na mo bo ko na wa kunle ko wa dobale ni bi pepe eja jo ma gbe orin e na soke orin olojo bi orin to se jade niyan engineer e mo yin oke ko mo ko lala kosi nkan meji ta fi nse o a fi ndupe ni o mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo eyan omo Olorun ti Olorun kaye lati ma gbo mi mo ndupe lowo Olorun fun gbogbo awon obirin to nse women convention ati gbogbo awon okunrin ta support e mo ndupe lowo Olorun fun aye yawo mi na mo ndupe lowo Olorun fun aye wole Odekunle Epaphras oba to ni a mo dun oba to ni a mo be oba to ni a mo dun ka to mo dun ah ogo ni fun oruko re engineer eyin kini soke ko mo ko lala

0: le yago. Baba mi ologo ajobo sobe. Jesu ologo ajobo. Emi mima ologo ajobo. O ma se lori oro temi na. Iwo na sobe. E wa yi ka otun, yi ka osi. Oni lojo kesan osu elekeje odun 2026. So we appreciate God for the faithfulness and for his power, for his dominion. Olorun titi lai la o ma gbe oga. O se o titi lai lo pe mi ati e lodo re. Eyin omo Olorun, emi nikan ko mo wa nu studio laaro yi. Enikan ni eh eh, amu meni kan lowo. Enikan ni ta le wa mu lowo. Ngba to ba tu akoko onito na yo soro jade nkan mo ti maintain mu lowo ewo la bi robe e jade de gugu eyan omo Olorun nibi te ba wa e ja ki hallelujah la mesan ka wa si ogo meje si mesan yen yo lo fun yawo mi ati Olorun to da aye ati orun meje yo ku yo lo si odo gugu awon omo Olorun tin sojo ibi loni ati eleda awon to se da won nibi ta ba tin ba layo yo nje je gbon ti bibeli so ayo ti wa na oba kun meje mesan yo lo fun awon omo to lo yonda fun o yo lo sodo awon ireti Olorun tun fun o mesan yo lo si odo gbogbo awon ogo meje yo lo si odo gbogbo awon omo Olorun ti won gbo Olorun gbo pe ire atanu nbo se ri ba se to yen. Somebody stand up and shout na hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah. Oya eja fi ogo meje te. Oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah. Gbogbo eyan omo Olorun te wo kin so tele to ba le si ami saju ayi bi Oluwa se nbe ti emi nbe layi injo je mo ko ni ojo ayo ki wa se ko ni ojo ayo nikan ire atanu yo mo ba iwa tawon mo rerin ki osu eleyo to tan e mo se ami loruko Jesu o injo tin ba ti ni o tin ba ti ju adua kan si o si ami ko si foruko Jesu ti leyin pa ni ami Jesu enikan ni a mo si lomi mo ni mi gbagbe esin jare kan fi Jesu te bi gba to stamp e ni o rin ti o tele gbogbo eyin te mo lala si owo to wo mo da laamu gbogbo eyin to je wipe oni vision oni nkan to fe fowo se bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ninu osu ta wa o wa jade ki wa se pe yo jade nikan o ni ani to wa to ni ani seku in the name of Jesus Christ o tete ye mi pe eye ni owo bibeli wa so o so gan ninu iwe Proverb chapter 3 verse 23 to 24 o ni eye ni owo ni ye ti mo fi fo lo sorun je ngbadua fun to ba se pe ye lowo gbogbo eni to ba se ami loruko Jesu ki eye owo ba fun in the name of Jesus Christ gbogbo to fe fowo se lowo fi se eye lowo eye ni I mo fo ni mo ba to ba ti le badodu awon kan won mo so mole ni ori ofe to fi le so owo mole gbogbo eni to ba gbo mi ogbon to fi le di owo mole teni kan ba lo won ani o ti so owo mole o di owo mole elomi o lori owo mole anyhow but eye ni bibeli pe ori ofe to fi so owo mole mo pa lase ko ja wonu aye e ko to ja wonu aye awon mo re e si ami o in the name of Jesus Christ mo ran ti laye nua ninu we Genesis chapter 8 verse 8 bibeli so di mimo fun wa wi pe nigbati nua ore eyo owo jade lo oni ko lo wo le boya le ti gbe boye ye le ri bi ti o ba si bibeli ni eye yen si lo o fo ba gbagba o tun pada ko ri bi to le ba si ha nigbati owo ba wa ti o ba ri bi to ti le ba si owo a si tun fo lo olobi je pe re nikan to lowo lana ti oni mo loni eye ti fo lo ni nawo kape yo owo ti o ti rowo ri tabo owo tele nawo bayi ejuna ma ku abirada asha mo pase fun iwo eye owo oya fo pada lo sodo baba yi fo pada lo sodo iya yi ki wa se pe ko fo lo lo mo gbe be awon kan ti se keji nla te ye ngbe won ti di owo mole de bi pe gbogbo to yi won ka won kan mo nawo si bayi ni o ti fi le di owo mole o ti fo o ti fa awon shop di owo mole o ti ra awon epo pupa lati fi di owo mole orisirisi nkan ni mo fi di owo ogbe to fi di owo mole gbogbo en to ba wa le fo ni igba mesan yawo mi no fo nigba mesan mo pa lase bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye ogbon ogbon ogbon oya gba in the name of Jesus Christ ambo the service loni ma si sare appear lori Facebook eni kan ni woli e wa lana tori convention bomb emi Oluwa ni ki nwa nbe laaro yi o si nidi anointing oyin ko meji meji mo fun yin e koko bi anointing won ipade mi lori Facebook kini kan be ti mo fe ke se enikan ni oye so fun wa in le ti so bayi because in ti mo fe se o yato kengele in be ti so lori afefe so to ba ti di ago meju mefa bo nisin 6:30 6:30 eri mi ti ma happy and life combine service la ni gbogbo Sona Church ko si church wa kankan ti won o si lekun e teni kan ba silekun Sona Church wa loni rebellious ni enikan ni kini je be to ba silekun Sona Church ah o ti di aligboran gbogbo pastor ti e ti wa headquarter so ta lo fe sesin fun ibi ta wa niyan ti a fi wa nbe ti o fi di Sunday ni agbare ni to laye atorun ojo Sunday ni climax ipade yi oni iloni bayi nkan meta ni ngberu bo mo nbo gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi mo fe lanu le pe anointing oyen ni ke gbe pade mi lori Facebook o dekunle Epaphras lori YouTube o dekunle Epaphras lori TikTok woli to si ndun ki ba yan soro won ran mi nse in sadede fun yin lanu ti o meji meji lo fe li lasan o ni di o mo nbo o mo dabi eni pe yawo mi wa nbi oni lojo yawo mi oni lo mark bed awon eyan tin ba mi ki e je nkoko se ki nto ki mo nbo engineer awon wo ni be nbe na
1: Today na your birthday, come and dance oh. Today na your birthday, come and dance.
2: Oh yes, on ta ban se lekan lodun, odun ni o. Tori bibeli wipe ko wa lati mo kaye ojo wa ki a le ma fi okan wa si pagbon. Ide pataki re ti pastor

0: ibadun odun kan bayi ni adura wa ni pe emi yo so pore loke rupe
1: oni loni je ni abe lowe gbogbo eyan omo olon te ni anfani ati gbun mi ka ka kiri agbaye gbogbo bi o ba ti opportunity sa mo ba nki yawo mi e ba nki e mo ba nge e mo ba yesi e mo so pe woli ode kunle oko re lo ni a mo ki o ki nsi mo to gbon bi nba wa gbogbo eyan omo olon e nbo ni service loni ago mesan na la tun bere by his grace ni kete ta ba ti pari isin gbo wole isin ka gbadua fun awon eyan ba se se lana yo success waju loni enikan ni se won gbo wole awon eyan iwo joko be orisirisi nkan I mo yo orisirisi display ba se se die ti o bi wojo sunday niye and sunday ni o je climax isin eyo kan na lani lojo sunday gbogbo eyin mama 30 lane 65 ti won ti funi we ti an fi we pe e mo gbagbe o ojo saturday ntin pepe yo pomo ki wa se yen nikan gbogbo eyin omo olon awon obirin jade lola lojo friday enikan ni won jade lola won jade women day out enikan ni baby day out mo gbori women day out na wa awon die awon asoju won jade lola iyen ni oni ja wa si service lola friday now eje nse bayi gbogbo eyan omo olon mo nbo awon kan mo to ndun labenu engineer awon wo to ni yen
2: baba mi teacher mi olukọ mi woli asiko ti wa yi eku esin wa oni o eku eko wa oni eku gbogbo gba wa o ma jọ yin lati osogbo ni o mo dupe fun bala imi mi lojo ti ya bona re to wa se bede ni 77 ojo yin gangan ni mo jọ ijo ko for night mission baba mi lati ojo ti mo si jọ ijo yi emi mi balẹ okan mi balẹ baba mi inu ipanju ni mo wa mo lo ba ti mi omo iya mi ni mo wa lati mi ni mo fe ke ba n ko awon omo isodo mo fe sare debi kan mo fe yo awon omo yen leke sa lori won ni wo ko to lo ja lo $77 church kan tawon omo lo sele ni won awon ma n wa sodo ni $77 awon ni iyabola re fe si birthday lola alojo nse fe gbo to si ogan gbo to wa lokan re yo lo baba mi mo si koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wa la mi si lo fe ara mi si fuye ni nsi mo woli yi o nsi mo nkan ni kankan mi gbo yin ri o mo ni sugbon anti mi mo ni woli gidi woli tori ara mi segiri gbogbo ronu okan mi lo ara mi balẹ ume confessor isin e mo ba ndupe lowo mama mama ti wa e mo ba ndupe lowo won awon na mo ile mi change o ti le ni 23 years ba ti mo ti marry mi fi gas danari ina gin ya mi mo nda o wa ya si mi lese bi mo de yen mo mo de awon omo awon eyan kan ba nja gini ina gin yen mo ti ro wi pe o lo yaju laye ojo mi tojo baro bayi awon omo ni jemo school nigba ti mo lo si market fi confessor isin ti mama don da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo imi o si ti fi be gbo daada tori mi lo school sugbon kokan ti mo gbo nsokun won ni iwo ti omo re mo late lo school iwo ti won mo le omo re fun late lojoojumo o ise ya gidi o san fun iwo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo ye yi ta san fi o ba so o san gbo mi lara bawo so go se jo to sinu wadu ti mo mi bere oro yi mo so ko aso ni tutu wọ́n wò pé lóòótọ́ ni àwọn ọmọ mi ò wọ́n lé méjìyà léètì láyé wọ́n lé méjìyà léètì ń darí làmọ́ ń jẹ́ mo wá ní ní sọ pé ọ̀tọ̀ ní náà tàdà ọ̀tọ̀ ní tí màá sáré gbé fún ọ bí mo ṣe ní ẹ̀yìn ọmọ gbogbo tẹ bá nílé ẹ bá ń kó ẹ bá ń sẹ́ndì ìránṣẹ́ wọ́n ní kí ló dé mọ́ ẹ̀yìn mo ní ò bá sọ owó ló wà lọ́wọ́ yìí ẹ bá ń sẹ́ndì mo ṣe lọ náà báàgì ni mo bá lọ ra ga sí iná wòrí láyé mi ìyìn tí ẹ mọyé tó le tó torí mi ò tí ẹ rù mí ìgbàgbọ́ pé mo lè ra gáàsì dáná bí mo ṣe lọ ná tírí kejì ni nọmba ní 55 mo ní jésù arúgbó ọjọ́ o àti gáàsì ìwọ̀njú báyìí lọ láti 23 years mo ti márì mi iná wòrí ìnira àlàáfíà máa ń dáná oúnjẹ ó ti jẹ wákàtí tó jẹun bàbá mi bí mo ṣe ra gáàsì ni mo wá ń dìkan ní wẹ́mà ta fi kuro nbe ta to fi lo Jesus City mo san dika ngba ta dele ti mo sana si gasi baba mi awon mami late lo school mo late si o won late lo school mo o ko wa si e ton feel gasi baba mi ti mi ba won wo feel e o won feel e 2004 la gbo baba ni si mo feel e o bo se je 3kg late si ti mo ti ra oni ma fi jana ni oni to gbo lo shop baba mi awon mami wa late mo ile jana wa ja si rorun fun mi temi no ba je lasiko ma le je tele a fena ma kunle bayi ni mama fena o je o ti je mi kin to je e ba ndupe lowo mama o e ba ndupe lowo won o ah e ba ndupe o
1: e wo bi mama yen se nko won ni ba won dupe eyin ara ile e jajo dupe lowo re e jajo ki oni sojo bi loni won ni yin ni keni o se mi baba feyin sowo otun ta fe isowo osi teyan rin leyin lo si lu iseyin se ba won ti oni yin ni amo o awon ti o yin ni won o si pada yin ni e je npe aladun ni yawo mi ni nje be eni tan yawo mi ni nje be temi tayo yawo mi ni nje be emi mo so ni oluti awon arekiti won mo ba nki o e wo eyin arekiti won ti wole sinu studio engineer eno mic si won lenu
0: ijo obi se pataki o se koko la

0: kejìlá lísù ọyẹ káka yọjọra ayọ mọkànlá súpa ọgbọn òun lè jojíṣẹ ọlọrun alaye ni ọmọ bíbí ìrọ̀nà kọta lúlu adolupinle ekiti pastor mrs temi tayo e papra ọyẹ ayẹyẹ ilé ọkọ rẹ pastor dekunde papra eye ti bo eye ife oluwa eye oluwa sin dara eyi limi dupe lo eledumo re ṣu o demi un si ṣun de rodun layo atalafia ọmọ ewe otu ọmọ roro ojo orijọ ke wi ba ti dotu re le la oroila itugbo tugba ke rororo ọmọ amukara sogba amukara sabe uje kara se meji terelu koko lebe ọmọ ajibolu balasoro ọmọ lebata kalo kabo lojo simi lule oluwa kete ojo comfort life mission international ado zona church aka ọlọrun ojiji ati zona pastor ayodele oyekunle ati kete yan ira ojo nipenupo isu wo ti sodun wa sopon re laye wa gbo wa to ade ori re asi lojiji amen e olukede ni kete ojo comfort life mission international ado zona church aka ọlọrun ojiji
1: moge mo ya yen lenu ni ngba to ni bonki mo wa lo ba nwa won ti an mo lu ti an ti bi mo lo si lu baba re iyawo mi awon ara ilu yin ko se n to le mo monkey bi ara ilu eni o nloje ni won mo ba nki o gbogbo eyan ara ile le ba mi ki o enikan ni ehn ko ni pe ti ma fi number re enikan ni saka number e ba n ta iyawo mi lo re e ba n bun ni nkan e ba n se pe gbogbo eyin te n gbadun re orin e na la fi n dogbon mo n gbadun abo ki n to fi number re sita gbogbo se n je ti olohun gbogbo eyin omo olohun fowo kan waju ori e mo so lekan na bayi loluwa wi ogo re yo tan na ko ni pe ko ni jina ti okiki re yo bere si kan enikan ni e fe fi number won account number re re gbogbo eyin omo olohun e mo ba n fun lebun eh won ni yin ni ke ni o si mi e wo account number re re o odo meji 59 50 25 18 odo meji 00 ni je be 59 50 25 18 access bank nigba ti o ba re eni to je pe o n gbianju gbogbo nkan le yan ma fi ge won e ki lori facebook e follow re lori youtube e follow re lori aimoye eko lori sirisi mo kan so pe an gbadun yin lasan o ni mo sise fun yin nipa temi e da pada nipa tara binu eyan se mo dunu e ja munu edun loni o n lo lojo obi toni gbogbo eyan omo july eyin le loni e gbadun ara yin e enjoy ara yin mama ipari owe
2: emi na si dupe igbale mi mi lowo yin o tin ba ti mo ti pe lati gbewe mi ni gbogbo ese ti mo ti da le da kankan ah gbogbo awon to logun le se a je fun wele nigba ti jesu ba de won ri bero so po leyin ya ba se mo po jesus city na la se po leyin yin ni ijoba oro won mo wi pe ki se re baba mi o mi o dese mo mi o dese kankan mo emi mi bale emi mi ba de jesu ba de loni baba mi o kan mi bale ko si ese kankan mo e ba ndupe lowo mama o wo ma kan fe so bi mu ti dawo aso mi 50,000 mo nbo ni wi ni we ma o a jo se ni luruko jesu ami o dabo ma
1: mama ni mo to dawo aso mi aso women convention te ba bi ti on blinking ni sunday oga wo na si le ra ti e ko to wo sunday bo go se nje ti olohun sunday lo nka lu ko ojo mo fi fine emi go bo sinu aso yen mo gbadun ko to di pe ma bo sori facebook ori youtube atori tiktok ki n to mo bo church finally eje mo fe gbadua fa won kan laare ki n to se yen olojo bi gbogbo ti en so le kini wo na fe fi dupe loni ojo ayo re loni ojo idunnu enikan ni se mama n benu studio ni o n be bi o mi mo boya yo le soro eje mbo engineer e fa okun mic yen wa eje ana si lenu wo boyo le ri nkan kan wi binu e se ri loni binu e se ndun eje wo boyo fe dupe lowo awon eyan ni abo fe dupe lowo olohun.

mo se bi yawo mi be soro ni o e mo pe orin ni o busi o oda mo nbo gbogbo eyan ara le mo fe gbadua o wa soro ah eni tan soro eh oya engineer da pa ekipada se lenu.

0: ya n'aka ibe dị mma dị mma larịga aga teriza ọnụ ọrụ na-agụ egwu ebede ede flavo na fino mana ndị be anyị si na onye ọbụla na-alụ onye karịrị ya anya na-eme gịnị ọ na-ekili ya ekili ibe etoliri gị abụrụ ụsa ekeneme unu aba m bụ pete edochie a na-akpọ m ebedike.
1: You dey for Bragra Express.